0: manyan ginshikan tattalin arzikin Najeriya, amma gaskiya mu ina ganin tabarbarewar arziki ma ya jawo wadansu. Yawanci ma wadanda suka dogara da wannan internet din gaskiya sun durkushe a tattalin arzikin su.
1: Sai dai masani kuma mai fashin baki kan harkokin yau da kullum Professor Lawal Jafar Tahir ya bada shawarar abubuwan da ya kamata hukumomi su yi kan wannan matsalar.
2: Akwai bukatar gaskiya a sake inganta wadannan abubuwa, ko kuma gwamnati ta gayyato wasu sababbin kamfanin nuka su shigo. Mai wa wata kila idan an samu wayansu mutane da suka zo sababbi, ko za su iya inganta ayyukansu.
1: Wannan yanayi da masu amfani da hanyoyin sadarwa ke fama da shi sun haifar da matsaloli musamman a fannin ilimi da lafiya da kasuwanci, harkar banki da ayyukan yi na zamani. Masana harkokin sadarwa sun ce rashin tsaro, yawan katsewar igiyoyin fiber da karancin ribar zuba jari da kuma tsadar samar da makamashin wutar lantarki na daga cikin manyan abubuwan da ke hana fadada hanyoyin sadarwa zuwa wurare da ba a samu isasshen su ba. Injiniya Muhammad Kabiru Wanori, wani masanin harkokin sadarwa ne a Najeriya, ya min bayanin matsalolin da suke haifar da wannan gibe a hanyoyin sadarwa a Najeriya.
3: Alal misali, yanzu ka duba muna da masalar shi injin da kansa din, kaga fitina-fitinan na ya zo ya sassaka yanzu a karkara. Rashin da abin da ka gani wa duk ba kuma wani matsalan insecurity kone-kone da aka yi na infrastructure, to su kuma wannan kamfanonin ba su zo sun sake dama tukunma wannan mashin da bai isa karkara sosai ba, to kan aka zo aka samu wannan kone-kone. To kaga kone-konen nan gaskiya ya maida wannan abin sosai baya.
1: Wannan gibi na da tasiri kai tsaye ga rayuwar al'umma, domin rashin ingantacciyar hanyar sadarwa na iya hana mutane samun damar yin abubuwa da yawa a rayuwa, abin da ya sa masharanta ke ganin akwai buƙatar a ɗauki matakai da suka kamata. Muhammad Garba, wani mai fashin baki ne karakoki yau da kullum.
4: Yanzu wani yana cikin matsalan da zai aika sakon ko ta kwana, zaka ga zaka aika sako me wanda ka aika sakon bai same shi ba sama da awa daya awa, wannan lalacewan ta yiwa zalunci ne, wanda kuma kudin ka ne kake biya kuma ba a baka bin da ka biya dan shi.
1: Masana na gani yayin da shekaru 25 na GSM suka nuna irin gagarumin sauyi da fasahar sadarwa ta kawo Najeriya, babban kalubale a gaba shine tabbatar da cewa babu wani yanki ko al'umma da za a bari a baya a wannan juya halin zamani. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.
5: Yanzu sai shirin rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan gagarumin taron karrama wasu daga cikin gwarazan mata masu aikin kaki waɗanda suka yi fice wajen samar da zaman lafiya a Najeriya. Aisha Bakari Gumbi, mace ƴar sa-kai da ta yi fice wajen yaƙi da ƴan ta'adda a jihar Adamawan Najeriya.
8: Wannan abu ne da muke yi ƙasarmu, muke gyara dukanmu ƴan Najeriya, abu ne wanda ya rataye a wuyanmu. Saboda haka mata waɗanda suke yi su ara, waɗanda kuma ba sa yi su ma su sa kai.
7: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Radio France International. To gaskiya abin alfahari ne ganin an karrama mata masu kaki akan kawo zaman lafiya da tsaro da sauransu. To wannan shine ake cewa abinda mata suka yi maza ma za su iya yi. To a halin gaskiya muna yaba musu, kuma muna ƙara musu addu'a, Allah ya ƙara ƙwazo da lafiyan aiki. Sannan kuma yana da kyau a ce a samu ƙarin mata akan harkan tsaro.
10: Sashi rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhala daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kacciya a garin Katari. To wannan abun alfahari ne, sannan kuma yana da kyau dama ayyukan damaran nan su ma su dinga shiga ana damawa da su, ma'ana tun daga aikin dan sanda har zuwa ainihin wato aikin soja duka muna gani mata na shiga kuma suna ainihin taka rawa gani sannan kuma da bangare na siyasa su dage su yi karatu wannan shine zai ba su daman ainihin shiga cikin harkokin siyasa a dama da su domin iyaye na mata akwai tausayi wanda ta iya yi wa kila ma an su suka gwada mu samu sauki a wannan kasa duba ne yadda kasa

0: da yawa suna da ainihin shugabannin kasa mata. Na muku fatan alheri.
1: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan yadda talauci ke sa wasu iyaye yi wa ƴaƴansu mata aure tun suna da ƙananan shekaru. Malama Fatima Abubakar Zaria mahaifiya ce da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci.
2: Na aurar da ƴata ko in ce mahaifinta ya aurar da ita a wato ƙanƙanin shekaru. Gaskiya saboda hali da muka tsinci kanmu. Na yanayin rayuwa.
1: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraronmu na gaba. Bismillah.
3: Radio France rayuwa ta shirin rayuwa ta mai magana malama Ramata Isa daga nan babban birnin Yamai. Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar Hanga. Yanzu yarinya karma an isa ta talla. Tana kalkarma ana dora mata talla tana tahiya talla. Da ta fara girma kuma a ce ai mata almi. Ai wannan ba talauci bane. Wannan bai kamata ba gaskiya mu iyaye mata mu ji tsoron Allah da iyaye maza. Sai namiji Allah ya ci da mata shi ci da ƴaƴan shi. Ya ba ƴaƴan shi tarbiyya ya ba uwarsu tarbiyya ko tana da tarbiyya a tsara mata ko wadda ta zo da gidansu. Amma bai kamata ba gaskiya iyaye maza ku ji tsoron Allah.
4: Magana Mauzu Kadar Kaduna Najeriya. Eh lallai talauci babu abin da ba zai haifar ba. Kuma kawar da ƴaƴan akan talaucin a musu auren shine zai zamanto mai fahimtuwa akan su saboda barin su dan akwai kalubalanci da zai dinga biyo baya sakamakon wannan talauci. Fakewa kuma da suke yi akan babu dan a auren da su ina gani kamar shi ma zai fi zama mai godiya cikin al'amarin Allah aka wadda yaro wanda in yana ɗakin shi to ya samu kwanciyar hankali. Amma talauci da ake ciki lallai ba karamin abu bane. Mu dai roƙonmu anan Allah ya inganta mana zuciyarmu da imaninmu da akan ƴaƴanmu. Allah kuma ya bamu yadda zamu
5: Assalamu alaikum RP mai magana Usman Gata Abul Filingi cikin Jamhuriyar Niger abokin Salo dan Zaru haɗin gwiwa da Alhaji Muhammadu Ma'az to ina muku fata alheri to ni sai ni ga lalle ga aure da wuri da aihuwa da wuri ba tare da aure ba saboda mi lalle matsayin duk wanda an musulmi komi karamcin diyarka ga ra a ce ma duk abin da zai samu ta same ta gidan aurenta da aka muku ta aqida ta tura kudiyan ku sai sun girma sa'annan su yi aure kuma bisa ga halin yanzu iyaye yanzu suna ta hiba so da wata tarbiyya wadda ya dace sai kaga kurkiya tun tana karamarta ta haihu ba tare da miji ba amma wannan shi bai dauki hankalin su ba aihuwa ba tare da aure ba sai auren da wuri shi na ya dauka hankali to ina muku fata alheri.
6: Assalamu alaikum. Sirra rayuwata mai magana baban Fatima Garnas ko ganga ƙarar kuma ke tsha gari Sokoto Najeriya. Kira mu ga hukuma ta dau matakin sauƙaƙa ma talakawa da suke mulki saboda ba wai kowa ka ba kuɗi ba wanda ka ba wani kuɗi ba ubangiji. Amma ai hanyoyin da talaka za mu sauƙin rayuwa wanda habbe tunanin ya abinda bai dace ba.
7: Assalamu alaikum. Hirar rayuwata da farko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger. To lalle dai akwai haka nan amma dai ni dai aurar da yarinya da wuri gaskiya ni dai shine a babbar ra'ayi na ni shine ni ga ya dace na aurar da yata ta farko shekara 16 ta bina aurar she ta shekara 17 to ni dai abinda ni ga ya dace yarinya kan ta kai shekara 20 ka kai ta gidan mijinta shi yayi haka nan kuma ubangiji Allah ya sa dace Allah ya ba mu abinda za mu taimaka ma iyalanmu ba sai sun wada wata hanya ba.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo, kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya mayar da hankali kan bikin ranar matasa na duniya wanda ake gudanarwa domin jaddada mahimmancin matasa da irin rawar da suke takawa wajen gina al'umma. Mun kuma dubi yadda bikin na bana ya riski matasa musamman mata da ke fama da ɗimbin ƙalubale. Ga dai ta bakin Zulaihat Muhammad Sa'id matashiya daga jihar Nasarawan Najeriya.
11: Idan muka fara daga kan cikin gida, ina samun matsin lambar cewa kamata yayi a shekaruna da na kai a yanzu ya kamata a ce na fitar da mijina ya aure.
1: Duku ya kuke kallon wannan lamari ga ra'ayi na gaba.
12: Assalamu alaikum rahmatullah mai magana Fiddaus Ibrahim na iba yar masu gari daga nan jihar Kano. Gaskiya wannan bikin ranar matasa da ta zo ta zagayo muwa muna taya murna a

0: mawakin tawagar kungiyar mawakan nan ta BTS wato V ya bayyana cewa yana fama da matsalar kunne kuma har yanzu yana karbar magani yayin tattaunawa da wata kafar yada labarai ta cikin gida a Korea. V ya ce ya gamu da wannan cuta ne a lokacin da yake aikin horon soja na dole karkashin dokokin kasar. V wanda ainihin sunansa Kim Tae-yong ya bayyana cewa sama da shekaru 2 kenan yana fama da wannan matsala inda yace idan kunnen da yake ji sosai yana da karfin ji kaso 100 to dai kunnen nasa yana iya jin kaso 30 ne kawai kuma yace matsalar jin tana ƙara tsananta kowane lokaci. V mai shekaru 30 ya kammala aikin soja na tilas a Koriya ta Kudu tsakanin 2023 zuwa 2025 yace da farko bai dauki matsalar rashin jin da muhimmanci ba amma daga bisani lamarin ya tsananta. Mawakin kungiyar ta BTS mai suna V ya bayyana cewa yana samun sauki sosai ganin yadda ya mayar da hankali wajen karbar magani da kuma bin shawarwarin likitoci.
1: Madalla dar kayya
2: RFI
1: yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
3: To yanzu bari mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook. Za mu soma da ra'ayin Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Gari Kaura na Moda Zamfara. Yace babu mamaki jin hakan duba da dokar da ta kafa hukumar na cewa dole kowane gwamna sai ya bada wani kaso daga asusun jaha sannan sai su yi jawabin yadda suke kashe kudaden sabanin su karbi kudaden su yi gaban kansu kamar yadda suke yi da sauran. Sai Sanusi madatai da magarmi ce salam sashi Hausa na RFI idan har Allah ya sa an dace kudazen sun samu to babba abin da ya kamata kawai shi gwamnonin sayohin su yi su sanya bukatun al'umma da kuma ci gaban yara a gaba fiye da komai ta hanyar cika sharuɗin hukumar kula da ilimin firamarin domin duk wani jinkiri ko jinkirtawa na nufin ƙara barin tsararraki ne a duhu. Sai ra'ayin na gidan shehu yace saboda fa an sa ka'idar cewa idan gwamna ya amshi kuɗin shi ma sai ya bada kuɗin da ya kai wannan adadin ma'ana a kuɗin za su rabu biyu ne kenan sannan sai an gina sababbin ajujuwa a kuma gyara wasu. To wannan ninkawar ce ba sa so saboda bayan waɗannan kuɗin kuma akwai naira biliyan daidai ma da ba a bada ba. To sai ra'ayin haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya yace salam RFI Hausa maganar gaskiya ya kamata wannan kira da hukumar kula da ilimin firamare ta ƙasa ta yi ga gwamnoni da masu ruwa da tsaki na gaggauta karɓo sama da naira biliyan 332 na kudaden tallafin daidaita tsarin ilimi yana da matukar muhimmanci kuma muna fatar idan suka karɓo to fa mu gani a ƙasa. Sai ra'ayin Muhammad Abdullahi Sahalu yace kudade ne ha suka ishe su amma ai makarantun suna bukata. Sai Sani a shahura mai goro yace Allah dai shi kyauta abin ba a cewa komai. Sai Nasiru Sani Suleiman yace wannan magana akwai shakku a ciki a ce gwamnoni sun san da wannan kudin amma ba su bi sawu ba akwai mamaki gaskiya. Sai Ibrahim Gorzo yace rijiya ta bada ruwa guga ya hana kenan. Shi kuma Hamza Mahmud yace in sun karbo ma aljihunsu zai shiga. Sai Ahmad Sani Tattarawa yace idan kaga ana tsoron karbar kudi a Najeriya to agwai magana. Sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya yace salam RFI to gaskiya kam ya kamata jihohi su nemi kudaden nan domin inganta ilimin firamare kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da kuma jihohin su ƙara inganta ilimi ta fanni daban-daban. Fatihu Sani yace ku tambaya idan ta ba ku amsa ku zo ku faɗa mana. Sai Ibrahim Dallami Tarai yace ina zaton abin da ya sa shine sai sun biya wani kuɗin kafin su karɓi wanda za a ba su to su kuma wanda za su bayar din ne daga baya. Sai ra'ayin Usama Kabiri yace lalle ka ce wasu za su zama miliyoniya kenan. Sai ra'ayin Umar bin Haddabi daga birnin Lagos Nigeria yace salam RFI Hausa maganar gaskiya shugabanninmu ba su yi mana adalci musamman ma a nan yankinmu na arewacin Nigeria.

0: kan abin da ya shafi ilimin firamare dama harkar tsaro domin koda wannan kudaden tallafa wa makarantun firamare suka shigo hannun waɗannan gurbatattun shugabannin namu to ba za su yi amfani da su inda ya dace ba fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni nagari sai Ahmad Yarima Jos yace hakika dukkan alamu sun nuna cewa gwamnonin jihohi ba su damu da ilimin yaran talakawa ba sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu shugabanni nagari. Sai Nurdin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa yace salam RFI Hausa waɗannan kuɗaɗen abinda muke so a yi da su shine a gyara azuzuwan makarantu kuma a inganta malaman makarantun firamare a inganta albashinsu. Kuma a nan muka zo baki ɗayan shin ra'ayin ku masu saurare ni wannan rana a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku sai injiniya da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Zulaja ni misali nake cewa a huta lafiya.
1: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon Tiyu da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare da fatan mun muni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa jam'iyyar Accord a Najeriya ta kai kara wurin ECOWAS da EU dangane da rikicin zabe a jihar Osun. Faransa na bincikar jakadanta a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya saboda zargin lalata da 'yan mata. Za ku ji yadda a can Turai fiye da mutane miliyan 130 ke fama da tsananin zafi yau Alhamis. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Jam'iyyar Accord ta roki kungiyar tarayyar Turai EU da kungiyar rayuwar tattalin arzikin kasashen yammacin Afrika ECOWAS da su shiga tsakani a rikicin siyasar da ke faruwa a jihar Osun ta kudancin Najeriya gabanin zaben gwamnatin jihar Ranana ranar Asabar mai zuwa. Shugaban jam'iyyar na kasa Maxwell Mbudem ne ya sanar da haka, inda ya ce Accord ta rubuta wasika ga tawagar EU a Najeriya da kuma ECOWAS dangane da tashin hankalin da ake ciki a Osun, wanda zuwa yanzu aka kashe fiye da mutane 32 a rikicin gabanin zabe. Gwamna Ademola Adeleke ne ke neman wa'adi na biyu domin yin tazarci a jagorancin jihar. To sai dai akwai wasu jigajigan 'yan takara daga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da kuma jam'iyyar adawa ta ADC da dai sauransu. Akalla mutane 18 ne aka tabbatar sun rasa rayukansu a hatsarin motar da ya afku a ƙauyen Wuya kan titin Bida zuwa makwa na karamar hukumar Bako ta jihar Niger da take tabbatar da faruwar lamarin. Shugabar hukumar kare hadura ta jihar Niger Aisha Sa'adu ta ce wata babbar motar da ko dauke da kaya makil da fasinjoji 42 cikin ta ce ta yi hatsarin. Hajiya Aisha ta ce hatsarin ya faru da safiyar Jalaraba lokacin da motar ta kwace wa direbanta, abinda ya haifar da kifiwarta akan gada. A Jamhuriyar Niger, Prime Minister Ali Lamin Zen da hukumomin Algeria sun jagoranci kaddamar da aikin hako mai a yankin Kafra mai nisan kilomita 85 daga birnin Agadez. Wannan shine karo na farko da wani kamfanin Algeria ke gudanar da irin wannan aiki a arewacin Niger sakamakon haɗin gwiwa da shugabannin kasashen biyu suka cimma. Hukumar yaki da rashawa ta Chadi ta zargi jami'an tsaro da cin zarafin ma'aikatanta lokacin da suka kai ziyara aiki kamfanin mai na kasar mallakin gwamnati. Hukumar ta ce ta aiki da jami'anta ne domin su duba tare da yin nazari game da ayyukan kamfanin na harkar kudade da kuma kayayyaki tun daga shekarar 2024 zuwa yanzu. A cewar hukumar, ma'aikatan kamfanin man sun ki baiwa jami'anta haɗin kai domin su gudanar da binciken da ya kai su, wanda ya hada da samun kundin bayanan ayyukan da suke yi musamman ma kudaden shigar da suke samu daga cinikin mai. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta kaddamar da bincike kan jakadanta a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya bayan zargin cewa yana gayyatar 'yan mata zuwa masaukin da gwamnati ke ware wa jakadun Faransa da ke Bangui, inda ake zargin yana lalata da wasu daga cikinsu. Ma'aikatar ta tabbatar da cewa an gudanar da bincike tun a farkon watan, wato shekarar 2026, kuma sakamakon binciken ya sa aka fara ɗaukar matakin ladabtarwa kan jakadan Bruno Focha. Gwamnatin Mauritania ta ce wasu 'yan ƙasar ta 35 sun dawo gida bayan tsare su da aka yi a Mali, inda ta yi zargin cewa ana azabtar da su a Bamako. Ana zargin 'yan Mauritania da zama 'yan ta'adda, kamar da majiyoyi daga ma'aikatar harkokin waje suka sanar. To sai dai yayin taron manema labarai jiya Laraba, mai magana da yawun gwamnatin Mauritania ya bayyana zargin a matsayin mara tushe wanda babu hujja a kai. Labarin nasir muku ne daga nan sashin Hausa na RFI. Sama da mutane miliyan 135 a fadin Turai, galibi a Faransa da Italiya da Spain da kuma Birtaniya, na fuskantar yanayin zafi da ya kai sama da maki 35 a ma'aunin Celsius a yau Alhamis. Hukumar hasashen yanayi ta Jamus da kuma cibiyar bincike ta haɗin gwiwar hukumar tarayyar Turai sun ce kusan mutane 3 cikin 5 na Turai, ko kuma kimanin mutane miliyan 340 za su ji tasirin akalla maki 30 na yanayin zafin na yau. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin fararen hular da suka mutu a Ukraine cikin watan Yulin da ya gabata ya kai kololuwar da ba a taba gani ba tun bayan faru yakin Rasha da Kif a shekarar 2022. Shirin hukumar kare haƙƙin dan adam da ke bibiyar yakin ya ce akalla fararen hula 437 ne aka kashe, wasu 2,610 suka jikkata a Ukraine a watan Yuli kadai, ƙari da kashi 30 kenan idan aka kwatanta da irin kashe-kashen da ya afku a watan Yuni, ƙarin kashi 70 kuma idan aka kwatanta da watan Yulin bara. Iran ta ce har yanzu mashigin ruwan Hormuz na karkashin ikonta kuma ita take kula da harkokin sa kwana guda bayan shugaban Amerika Donald Trump ya ce Washington ce ke rike da ikon mashigin. Sabon shugaban rundunar sojin Basij na Iran Hossein Tayyip ya ce Amerika ta so ta lalata karfin ikon jamhuriyar musuluncin ta hanyar kaddamar da sabon yaki a mashigin Hormuz, amma kuma bata yi nasara ba duk da ikrarin ta na cewa Tehran bata da sojojin sama bari ma na ruwa. Wata sabuwar takaddama ta barke tsakanin Russia da Japan bayan ziyarar da shugaba Vladimir Putin ya kai wani tsibiri dake kusa da Japan wanda kasashen biyu ke ikrarin mallaka. Prime Minister Japan Sanae Takaichi ta yi Allah wadai da ziyarar Putin zuwa wannan tsibiri, har ma ta ce matakin na barazana ga yuwar maido da alaka tsakanin kasashen biyu wanda dangantakar su ta yi tsami tun bayan fara yakin Ukraine a 2022 wanda Japan ke adawa da shi. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Yayin da Najeriya ke cika shekaru 25 da fara amfani da fasahar hanyoyin sadarwa da wayoyin tafi da gidanka na zamani wato GSM, masana da masu ruwa da saki na nuna damuwa kan yadda har yanzu ake samun babban gibi wajen samar da hanyoyin sadarwa tsakanin birane da karkara. Wakilin mu Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto akai.
3: Sabbin bayanai sun nuna cewa jihohi 14 ne ke da sama da kilomita 2000 na hanyoyin fiber, yayin da jihohi 18 ke kasa da wannan adadi. Wannan na barin miliyoyin 'yan Najeriya musamman mazauna karkara cikin matsala rashin ingantacciyar hanyar internet da sauran ayyukan zamani. Wasu daga cikin al'ummomin karkara da na bincika sun bayyana min yadda suke fama da hanyoyin sadarwa a wannan lokaci.
4: Shine Audu, internet my business una da POS. POS na jama'a da jiho cire kudi bai cire ba. Daga baya dan mu fara lijima da juna. So muna roko federal government a jara saboda Allah da annabi kullum muna fada ko yau da safe na fada da mutum akan internet ba cike kudi daidai.
5: Ibrahim Muhammad, tun shekara 25 aka kawo abin nan, amma wai muna takama da abin da muke kira digital economy ko da yana daya daga cikin manyan ginshikan tattalin arzikin Najeriya, amma gaskiya mu ina ganin tabarbarewar arziki ma ya jawo wadansu yawanci ma wadanda suka dogara da wannan internet din gaskiya sun durkushe a tattalin arzikin su.
3: Sai dai masani kuma mai fashin baki kan harkokin yau da kullum Professor Lawal Jafar Tahir ya bada shawarar abubuwan da ya kamata hukumomi su yi kan wannan matsalar.
6: Akwai bukatar gaskiya a sake inganta waɗannan abubuwa ko kuma gwamnati ta gayyato wasu sababbin kamfaninnika su shigo, mai wa wata kila idan an samu wayansu mutane da suka zo sababbi ko za su yi inganta ayyukan su.
3: Wannan yanayi da masu amfani da hanyoyin sadarwa ke fama da shi sun haifar da matsaloli musamman a fannin ilimi da lafiya da kasuwanci, harkar banki da ayyukan yi na zamani. Masana harkokin sadarwa sun ce rashin tsaro, yawan katsewar igiyoyin fiber da karancin ribar zuba jari da kuma tsadar samar da makamashin wutar lantarki na daga cikin manyan abubuwan da ke hana fadada hanyoyin sadarwa zuwa wurare da ba a samu isasshen su ba. Injiniya Muhammad Kabiru Wanori, wani masanin harkokin sadarwa ne a Najeriya, ya mun bayanin matsalolin da suke haifar da wannan gibi a hanyoyin sadarwar Najeriya.
7: Alal misali yanzu ka duba muna da masalar shi injin da kansa din, kaga fitina-fitinan na yazo ya sassaka yanzu a karkara, rashin da abin da ka gani wa duk ba kuma wani matsalan insecurity kone-kone da aka yi na infrastructure, to su kuma wannan kamfanonika ba su zo sun sake dama tukuma wannan mashin da bai sa karkara sosai ba, to kan aka zo aka samu wannan kone-kone, to kaga kone-kone nan gaskiya ya maida wannan abin sosai baya.
3: Wannan gibi na da tasiri kai tsaye ga rayuwar al'umma, domin rashin ingantaccen hanyar sadarwa na iya hana mutane samun damar yin abubuwa da yawa a rayuwa, abin da ya sa masharanta ke ganin akwai bukatar a dauki matakai da suka kamata. Muhammad Garba, wani mai fashin baki ne karakoki yau da kullum.
8: Yanzu wani yana cikin matsalan da zai aika sakon ko ta kwana, zaka ga zaka aika sako mai wanda ka aika sakon bai same shi ba sama da awa daya awa, wannan lalacewan tayiwa zalunci ne, wanda kuma kudinka ne kake biya kuma ba a baka bunda ka biya dan shi.
3: Masana na gani yayin da shekaru 25 na GSM suka nuna irin gagarumin sauyi da fasahar sadarwa ta kawo Najeriya, babban kalubale a gaba shine tabbatar da cewa babu wani yanki ko al'umma da za a bari a baya a wannan yin juya halin zamani. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
9: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako
10: rayuwa ta
9: musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan gagarumin taron karrama wasu daga cikin gwarazan mata masu aikin kaki waɗanda suka yi fice wajen samar da zaman lafiya a Najeriya Aisha Bakari Gumbi mace ƴar sa kai da ta yi fice wajen yaki da ƴan ta'adda a jihar Adamawan Najeriya
11: wannan abu ne da muke yi kasanmu muke gyara dukanmu ƴan Najeriya abu ne wanda ya rataye a wuyan saboda haka mata waɗanda suke yi su waɗanda kuma ba sa yi su ma su sa kai
9: to dama ta koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International to gaskiya abin alfahari ne ganin an karrama mata masu kaki akan kawo zaman lafiya da tsaro da sauransu to wannan shine ake cewa abinda mata suka yi maza ma za su iya yi to a halin gaskiya muna yaba musu kuma muna ƙara musu addu'a Allah ya ƙara kwazo da lafiyar aiki sannan kuma yana da kyau a ce a samu ƙarin mata akan harkan
13: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhala daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kacciya a garin Katari to wannan abun alfahari ne sannan kuma yana da kyau dama ayyukan damaran nan su ma su dinga shiga ana damawa da su ana tun daga aikin dan sanda har zuwa ainihin wato aikin soja duka muna gani mata na shiga kuma suna ainihin takarawa gani sannan kuma da bangare na siyasa su dage su yi karatu wannan shine zai ba su daman ainihin shiga cikin harkokin siyasa a dama da su domin iyaye na mata akwai tausayi wanda ta iya yi wa kila ma an su suka gwada mu samu sauki a wannan kasa duba ne yadda kasashe da yawa suna da ainihin shugabannin kasa mata na muku fatan alheri
9: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan yadda talauci ke sa wasu iyaye yi wa ƴaƴansu mata aure tun suna da ƙananan shekaru. Malama Fatima Abubakar Zaria mahaifiya ce da ta yi wa ƴarta auren wuri saboda talauci.
14: Na aurar da ƴata ko in ce mahaifinta ya aurar da ita a wato ƙanƙanin shekaru. Gaskiya saboda hali da muka tsinci kanmu. Na yanayin rayuwa.
9: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraronmu na gaba. Bismillah.
15: Radio France rayuwa ta shirin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yamai. Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar Hanga. Yanzu yarinya karma an isa ta talla. Tana ƙalƙarma ana ɗora mata talla tana tahiya talla. Da ta fara girma kuma a ce a yi mata armi. Ai wannan ba talauci ba ne. Wannan bai kamata ba gaskiya mu iyaye mata mu ji tsoron Allah da iyaye maza sai namiji Allah ya ci da mata shi ci da ƴaƴan shi ya ba ƴaƴan shi tarbiyya ya ba uwarsu tarbiyya ko tana da tarbiyya a ƙara mata ko wanda ta zo da gidansu amma bai kamata ba gaskiya iyaye maza ku ji tsoron Allah
16: magana mawuzi a daga Kaduna Najeriya lallai talauci babu abinda ba zai haifar ba kuma kawai da ƴaƴan akan talaucin a musu auren shine zai zamanto mai fahimtuwa akan su saboda barin su din akwai kalubalanci da zai dinga biyo baya sakamakon wannan talauci fakewa kuma da suke yi akan babu din a auren da su ina gani kamar shi ma zai fi zama mai godiya cikin al'amarin Allah aka wadda yaro wanda in yana ɗakin shi to ya samu kwanciyar hankali amma talauci da ake ciki lallai ba karamin abu ba ne mu dai roƙon mu anan Allah ya inganta mana zuciyar mu da imaninmu da akan ƴaƴanmu Allah kuma ya bamu yadda zamu
17: Assalamu alaikum RFI mai magana Usman Gata Abul Filingi cikin Jamhuriyar Niger abokin Salo dan Zaru haɗin gwiwa da Alhaji Muhammadu Ma'az to ina muku fata alheri to ni sai ni ga lalle ga aure da wuri da aihuwa da wuri ba tare da aure ba saboda ni lalle matsayin duk wanda an musulmi komi karamcin diyarka ga ra a ce ma duk abin da zai samu ta same ta gidan aurenta da akamu ko ta akida ta tura kudiyan ku sai sun girma sa'annan su yi aure kuma bisa ga halin yanzu iyaya yanzu suna ta hiba so da wata tarbiyya wadda ya dace sai kaga kulkiya tun tana karamarta ta haihu ba tare da miji ba, amma wannan shi bai dauki hankalin su ba haihuwa ba tare da aure ba, sai auren da wuri shi na ya dauka hankali. To ina muku fata alheri.
10: Assalamu alaikum. Sirrin rayuwata mai magana baban Fatima Garnas Koganga Kwarakun Mukit Shagari Sokoto Najeriya. Kira maga hukuma ita ta dau matakin saukaya ma talakawa da suke mulki, saboda ba wai kowa ka ba kudi ba, wanda ka ba wani kudi ba Ubangiji, amma ai hanyoyin da talaka samun saukin rayuwa wanda habbe tunanin ya abinda bai dace ba.
18: Assalamu alaikum. Hirar rayuwata da farko sunana Mamman Abdullahi Kaka gidan magaji Tawa Jambore Nijar. To lalle dai akwai haka nan, amma dai ni dai aurar da yarinya da wuri gaskiya ni dai shine babban ra'ayina, ni shine ni ga ya dace na aurar da yata ta farko shekara 16, ta bina aurar she ta shekara 17. To ni dai abinda ni ga ya dace yarinya kan ta kai shekara 20 ka kai ta gidan mijinta, shi yake haka nan kuma Ubangiji Allah ya sa a dace, Allah ya ba mu abinda za mu taimaka ma iyalanmu ba sai sun wada wata hanya ba.
9: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
9: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali kan bikin ranar matasa na duniya, wanda ake gudanarwa domin jaddada mahimmancin matasa da irin rawar da suke takawa wajen gina al'umma. Mun kuma dubi yadda bikin na bana ya riski matasa, musamman mata da ke fama da dimbin kalubale. Ga dai ta bakin Zulaihat Muhammad Sa'id, matashiya daga jihar Nasarawan Najeriya.
20: Idan muka fara daga kan cikin gida, ina samun matsalan lambar cewa kamata yayi a shekaruna da na kai a yanzu, ya kamata a ce na fitar da mijina ya aure.
9: Duku ya kuke kallon wannan lamari, ga ra'ayi na gaba.
21: Assalamu alaikum rahmatullah. Mai magana Fiddaus Ibrahim Naiba, yar masu gari daga nan jihar Kano. Gaskiya wannan bikin ranar matasa da tazo ta zagayo muwa muna taya murna a bisa haka. So amma kalubalen da yadda aka sani cewa matasa suna fama da shi, musamman na rashin aikin yi da kuma samun cikakkiyar sana'a, wanda hakan yakan hana su gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata, kuma duk da cewa shi matashi fa shine kashin bayan al'umma. Ya kamata a ce an inganta rayuwarsa, ya kamata a ce wannan ranar bata wuce haka ba, a su ayi kokari wajen samar wa matasa mafita ta sama musu abubuwan yi, hakan zai taimaka.
22: Sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Kamar dai na wannan shekara din, wallahi ya zo wa wasu daga cikin matasa da kalubale, sakamakon za ka ga cewa matsali na tattarin arziki da aka shiga, wanda kuma za ka ga cewa wasu da yawa daga cikin wayan musu daga cikin matasa maza da mata din, wallahi iyayensu ba sa iya daukan nauyin su har ma zuwa makaranta din. To akwai dai bukatar gaskiya gwamnati idan ta sa hale, kamar yadda aka bada misali wasu jihohi din ana iya yin karatu tun daga primary har zuwa jami'a ba tare da su ko su sun kawo ba, sai illa wasu abubuwan da ba a rasa ba. To akwai bukatar gaskiya a ce hukumomi suna shigowa wajen sanya hajan su, sakamakon yadda za a tallafa wasu wayannan matasa din, sakamakon wani lokaci ba idan aka ce matashi bai da abin da zai yi, wallahi su ne dalilin da yasa za ka ga cewa matsaloli na tabarbarewa tsoro, matsaloli na tabarbarewa na tarbiyya.
23: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai a madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalam, huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: yanzu sai shirin nishadi.

0: madalla da ruqayya.
1: RFI
0: yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
2: To yanzu bari mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta shafin mu na Facebook. Za mu soma da ra'ayin Umar Faruk Muhammad tare da Umar FIFA Sabon Gari Kaura na Moda Zamfara. Yace babu mamaki jin hakan duba da dokar da ta kafa hukumar na cewa dole kowanne gwamna sai ya bada wani kaso daga asusun jaha sannan sai su yi jawabin yadda suke kashe kudaden sabanin su karbi kudaden su yi gaban kansu kamar yadda suke yi da sauran. Sai Sanusi Madatai da Magarma ce salam sashi Hausa na RFI. Idan har Allah ya sa an dace kudazen sun samu to babba abin da ya kamata kawai shi gwamnonin sayohin su yi su sanya bukatun al'umma da kuma ci gaban yara a gaba fiye da komai ta hanyar cika sharuɗin hukumar kula da ilimin firamarin domin duk wani jinkiri ko jinkirtawa na nufin ƙara barin tsararraki ne a duhu. Sai ra'ayin na gidan shehu ya ce saboda fa an sa ka'idar cewa idan gwamna ya amshi kuɗin shi ma sai ya ba da kuɗin da ya kai wannan adadin ma'ana a kuɗin za su rabu biyu ne kenan sannan sai an gina sababbin ajujuwa a kuma gyara wasu. To wannan ninkawar ce ba sa so saboda bayan waɗannan kuɗin kuma akwai naira biliyan daidai ma da ba a bada ba. To sai ra'ayin haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya ya ce salam RFI Hausa. Maganar gaskiya ya kamata wannan kira da hukumar kula da ilimin firamare ta ƙasa ta yi ga gwamnoni da masu ruwa da tsaki na gaggauta karɓo sama da naira biliyan 332 na kudaden tallafin daidaita tsarin ilimi yana da matukar muhimmanci kuma muna fatar idan suka karɓo to fa mu gani a ƙasa. Sai ra'ayin Muhammad Abdullahi Sahalu yace kudade ne ha suka ishe su amma ai makarantun suna bukata. Sai Sani Ashahura mai goro yace Allah dai shi kyauta abin ba a cewa komai. Sai Nasiru Sani Suleiman yace wannan magana akwai shakku a ciki a ce gwamnoni sun san da wannan kudin amma ba su bi sawu ba akwai mamaki gaskiya. Sai Ibrahim Gorzo yace rijiya ta bada ruwa guga ya hana kenan. Shi kuma Hamza Mahmud yace in sun karbo ma aljihunsu zai shiga. Sai Ahmad Sani Tattarawa yace idan kaga ana tsoron karbar kudi a Najeriya to agwai magana. Sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya yace salam RFI to gaskiya kam ya kamata jihohi su nemi kudaden nan domin inganta ilimin firamare kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da kuma jihohin su ƙara inganta ilimi ta fanni daban-daban. Fatihu Sani yace ku tambaya idan ta ba ku amsa ku zo ku faɗa mana. Sai Ibrahim Dallami Tarai yace ina zaton abin da ya sa shine sai sun biya wani kuɗin kafin su karɓi wanda za a ba su to su kuma wanda za su bayar ɗin ne daga baya. Sai ra'ayin Usama Kabiri yace lallai ka ce wasu za su zama miliyoniya kenan. Sai ra'ayin Umar bin Haddabi daga birnin Lagos Najeriya yace salam RFI Hausa maganar gaskiya shugabannin mu ba su yi mana adalci musamman ma a nan yankin mu na arewacin Najeriya akan abin da ya shafi ilimin firamare dama harkar tsaro domin koda wannan kudaden tallafawa makarantun firamaren suka shigo hannun waɗannan gurbatattun shugabannin namu to ba za su yi amfani da su inda ya dace ba. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai Ahmad Yarima Jos yace hakika dukkan alamu sun nuna cewa gwamnonin jihohi ba su damu da ilimin yaran talakawa ba sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai Nuddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa yace salam RFI Hausa waɗannan kudaden abinda muke so a yi da su shine a gyara azuzuwan makarantu kuma a inganta malaman makarantun firamare a inganta albashinsu. Kuma a nan muka zo baki ɗayan shirin ra'ayoyin ku masu saurare ni wannan rana a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Sai injiniya da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Zulaja ni misali nake cewa a huta lafiya.
0: Bari mu shakata da wannan.

0: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane walau ƴaƴa mata ko kuma maza shine iya zamantakewa domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kuma danganin sun fitar wa al'umma kitse a huta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. Jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD, ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji, da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni, mutane da dama suka fara morar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Cikin shirin rayuwa ta domin jin yadda batun yake inda za ku ji tattaunawar mu da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD, sai kuma Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
1: Rayuwa ta.
3: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Ali yana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
4: Gaskiya a yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda ada bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan gaba ne ba, amma da nayi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na ina ba da ninawa ra'ayi.
3: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger, ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
5: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma, suna da lokacin da za su koyawa mataki-mataki ne. Ya yi wa'anga na sa kai kinan da ƙari da ƙari da hankali da hankali har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi su hito daren da ƙam kuma kansu ya waye idanuwansu sun buɗe.
3: Shirin rayuwa ta ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru wadda ta bayyana mana abin da ta ƙaru da shi.
6: Shine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar. Cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama 'yar siyasa, saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da saƙon shi zuwa gare su, da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma.
3: Matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullum.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD.
7: Abinda zai taimaka mai ci gaba da mata da tarbiyyar yara 'yan mata, da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji daɗi, da yanda mace za ta kasance mai kwada aji a cikin jama'a.
2: To a wannan taro ONGFAD ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa. Shin menene ma makarantar siyasar?
7: Makarantar siyasa wani shiri ne da ONGFAD ta karkara a shekara 2020. To nan horkon nan kuma kamar an yi shi don a yi goji a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane. To wannan shirin kuma ya hada 'yan mata 25 duk matan nan kuma suna karatu daban-daban wasu sun yi bisa kan lissahi wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiya shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga gimbiya Aishatu Mindaudu to yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekarar 2025 da kuma 2026 ya gama shi ma ƴan mata 25 to wannan shirin kuma an bashi sunan gimbiya madabbaya mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban kasa an koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin kasa sirrin harkokin zabe ci gaban rayuwarka diplomasiya da yanda hukumomi na kasa suke tafiya da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba
2: yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako
7: to gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai tunda yanzu abinda ake so a cikin tahiya gaba shine farawa daga an samu an fara tunda farawa shine ke da wuya amma daga an fara duk abin da ya saura zai tahi sunu-sunu
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
8: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna masanin zamantakewar dan Adam dake jamhuriyar Niger
10: na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyen baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma daya mata dan saboda matsayin da suke da cikin al'umma saboda idan mace tana gani da kyau komi zai bi hanya yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake dan saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu sai wani ya haska maka hitila ka gane dan saboda mi abun yayi kirmici da yawa duhu ake tahe da shi ciki idan ba haska ma ba ka gane wani abu sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba horo ya zama dole wajibi ne kuma waɗannan ONG FAD ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma idan mace ta horo al'umma ta horo
2: wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo
10: ya kamata a ce duka ONG iri-iri waɗanga kungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umman mu take cikin shi wanda yake sa kankanci bisa ga irin waɗanga abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wanda zamu saba cewa da an yi amfani da ilimin mu an yi amfani da al'adun mu a san inda an kasa gaba kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa sannan su kuma matan su kankansu waɗanda an kaba wannan horo ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummomin mu kowa ya koyi da su dan a san inda an kasa gaba kuma a ci gaba da canza miyau dan mutane su waye kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta wanda za su bambanta ta da saura
2: tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna masanin zamantakewar dan Adam dake jamhuriyar Niger
11: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-8-9-0
2: Dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai lamba kenan da za ku tuntube mu akai sai mun ji daga gare ku dalla duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: Tamadalla an gaishe da Zainab
12: RFI
0: Yanzu kuma labaran zai dora a zagaye na biyu Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshun wanda tuni yayin sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe inda rantinar yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu karin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe Shugabannin Musulmi da Kristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja tarayyar Najeriya inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar matatar mai ta dangwate ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta gadede kun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoba 2026 babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3 Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia tambayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026 wato da 25 da yake amincewa da shinkai kuma tambayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga yan kasar an sako ba American nan mai suna Kevin Ryder wato da aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9 kuma kamar yadda bayani suka nuna yana cikin koshin lafiya ride out wanda yayi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19 an zace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karbo shi ba yanzu haka za a gurfanar da mutattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso ciki har da François Kampore kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore kan zargin kisan killar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998 an kashe Norbert Zongo mamallakin jaridar Le Independa tare da abokin wato abokan tafiyar sa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban François Kampore wanda aka azabtar har ya mutu Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen daukar nauyin yan adawa da zammar kawo ƙarshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana duk da irin taimakon da ya riga baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adina biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji dake tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilin yankin lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kauntar da tarzoma tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya san tsarkar ya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu kasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar inda kasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar kasashen ƙetare waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis dake gabar tekun Kuroshiya inda ta lakume sama da hekta 1000 gudanar daji tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otal-otal. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar wadda ta yi sanadin raunata mutum 36 ciki har da mutum 7 dake cikin mawuyacin hali a asibitin birnin split jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tsiratar da mazauna yankin da kuma baki. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashi mutane kimanin 2000 a wani kauye dake yammacin can kasar Jamus, yayin da a kasar Faransa aka kwashi mutane 525 sakamakon gobarar da ta aukawa yankin kudu maso yammacin kasar. Madalla labarin kenan, halin yanzu zamu je ga shirin nishadi.

0: 26 ya gama shi ma ƴan mata 25. To wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya, mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban ƙasa. An koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin ƙasa, sirrin harkokin zaɓe, ci gaban rayuwarka, diplomasiya da yanda hukumomi na ƙasa suke tafiya, da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba.
1: Yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban, ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako?
0: To gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai, tunda yanzu abin da ake so a cikin tafiya gaba shine farawa. Daga an samu an fara, tunda farawa shine ke da wuya, amma daga an fara duk abin da ya saura zai tafi sunu-sunu.
2: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger.
5: Na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyon baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma ɗaya mata, don saboda matsayin da suke da cikin al'umma, saboda idan mace tana gani da kyau da komi zai bi hanya, yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata. Kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake, don saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu, sai wani ya haska maka hitila ka gane. Don saboda mi abun yayi kirmici da yawa, duhu ake tahe da shi ciki, idan ba haska ma ba ka gano wani abu sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba. Horo ya zama dole, wajibi ne, kuma waɗannan ONG fara ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma. Idan mace ta horo, al'umma ta horo.
1: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma, musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
5: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri, waɗanga ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umman mu take cikin shi, wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanga abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wadda zamu sawa, cewa da an yi amfani da iliminmu, an yi amfani da al'adunmu, a san inda an kasa gaba. Kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi, yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kankansu waɗanda an kaba wannan horo, ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummominmu. Kowa ya koyi da su don a san inda an kasa gaba, kuma a ci gaba da canza miyau don mutane su waye. Kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta wanda za su bambanta ta da saura.
1: Tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger.
6: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
1: Dama ta koma gare ku, masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai. Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.

0: La gaishe da Zainab
1: RFI
0: yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
2: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Don haka yau ma mun ba ku irin wannan dama kamar yadda aka saba. Ga kuma kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu. To yau ma ba ta sauye zane ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da saƙon wannan malami mai suna Bulama Challami Galaba mai media daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma fatan mu dai shine Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Yayin da shi kuwa Muhammad Nasiru ke cewa a gaskiya ya kamata Nigerian Football Federation ta sake duba lamarin wasan ƙwallo domin ba wani ci gaba. Sai Sha'abu Mamman a RFI Hausa, me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali akan siyasa suka manta da matsalar tsaro? Abdulrahman Abubakar, dan Allah dan Annabi mai girma Gwamna Abba Kabir Yusufu, hanyar anguwar Dabai a taimake mu a gyara ta hanyar ba kyau ko kaɗan. Musa Sirajo Abu, fatan mu shine Allah ya ba wa Profeso Isa Ali Fantami nasara a zaben shekarar 2027. Abdullahi Ma'azu, buri na shugabanni su san hakkin talakawa a kansu su kuma ji tsoron Allah. BN Musa Alkanawi, RFI Hausa, ina yi muku barka da Juma'a. To mu dai anguwanmu ta Ɗan Dogaro da ke birnin Kano, matsalarmu hanya da wutar lantarki. Muna roƙon mahukunta su dubi Allah su kawo mana ɗauki. Saƙo daga Bukari Nuhu Alƙadire Ɗangoro. Adamu Sani, ni jan hankalin da zan yi a kan matasanmu ne, don Allah a koma Islamiya sai ka ga matashi bai san abubuwa game da addininsa ba. Muna jan wasu abokan namu a jiki, Ubangiji ya ƙara sutura duniya da lahira. Yakubu Bashir Mansur, tunda Abba ya hau mulkin Kano, na zaɓe shi saboda ya kawo mana ƙarshen matsalar ruwan famfo a ƙofar Nasarawa, amma har yanzu shiru abin yana ci min tuwo a ƙwarya. Masu sauraro, kada a sha ba, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika za ka iya bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6661. Idan muka sake koma ɓangaren jerin saƙonnin da muke tsakurowa a shafinmu na Facebook wa ga saƙon lawali SMD. Mu matsalarmu a Kamaru shugaban ƙasa ya dawo gida, a Kamaru yanzu haka ba a san tabbas a kan inda yake ba, muna fata ya dawo mu gan shi. Muktar Alasan, Allah Ubangiji ya kawo mana ranar da iya malamai ne za su yi shugabanci a tarayyar Najeriya. Kabiru Yusuf, amma dai tunun bishira shekaru 6 ya gama ko, domin adalin shugaba ne. Abubakar Fage Ammani, Allah ya shirya mana shugabanninmu da mu baki daya. Muhammad Nahuce, burinmu shine a samu zaman lafiya arewa da ma ƙasar Najeriya baki daya. Basiru Hassan Ɗanzuru, babban abin da ke damuna a ƙaramar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe. Yaranmu ba su zuwa makaranta. Da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin. Shi ko Mudassir Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar, Niger ga sakonka nan inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka, sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya, rana zafi inuwa kuna, wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa, wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka, kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske. Abdullahi Mazu, buri na shugabannin mu su san haƙƙin talakawa a kansu, su kuma ji tsoron mahallicin su. Bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle, wato baban princess. Kace babban fatanka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Kana fata 'yan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya, su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace, tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari. Daga ƙarshe kace kana gaida ɗaukacin iyalanka, tare da fatan Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan sauti akan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
0: Da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci, inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karɓar ƙuri'ar masu zaɓe a gobe Asabar. Shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zarginsa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a ɗaukar nauyin 'yan adawa don rikita gwamnatinsa. Mun kawo labarin Amurka da ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojinta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. To madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
3: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karɓar ƙuri'ar masu zaɓe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zarginsa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tuɗaukar nauyin 'yan adawa don rikita gwamnatinsa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojinta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. Tuma da layin kuma ga cikakkun labaran. Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun, wanda tuni yayi sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe, inda rantunar 'yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu ƙarin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kaɗa ƙuri'u da jami'an zabe. Shugabannin Musulmi da Kiristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja, Tarayyar Najeriya, inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar, watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta Dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta ga ɗaiɗaikun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya, wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoba 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia tun bayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026 wato da 25 da yake amincewa da Shinkaye kuma tun bayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga yan kasar an sako ba American nan mai suna Kevin Ryder wanda aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9 kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya Ryder wanda yayi aikin jin kai a Yemen na shekaru 19 an zace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karbo shi ba yanzu haka za a gurfanar da mutattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso ciki har da Francois Kampore kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore kan zargin kisan killar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998 an kashe Norbert Zongo mamallakin jaridar Le Independent tare da abokin wato abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore wanda aka azabtar har ya mutu Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen daukar nauyin yan adawa da zummar kawo ƙarshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana duk da irin taimakon da ya riga baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adina biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji dake tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilan yankin lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kantar da tarzoma tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya sun tsarkar ya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu kasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar inda kasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar kasashen ƙetare waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobarar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis dake gabar tekun Kuroshiya inda ta lakume sama da hektar 1000 guda na daji tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otel-otel. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar wadda ta sanadin raunata mutum 36 ciki har da mutum 7 dake cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Split. Jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tsiratar da mazauna yankin da kuma baki. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashe mutane kimanin 2000 a wani ƙauye dake yammacin can kasar Jamus yayin da a kasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobarar da ta aukawa yankin kudu maso yammacin kasar. Madalla labarin kenan halin yanzu zamu je ga shirin nishadi.
4: To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Kabutu Rarara wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba yayin tattaunawa da shi jarumin Tahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an sake zabar Tinubu duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba ko da yake Tahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka dabaibaye yankin dan haka ya ce in an bi ta barawo a fita mabi sawu da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba Tahir Fage ya masanta wannan batu yana mai cewa shi ma kungiyar ta sa na dauke da sanannun mutane sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi yanzu kuma bari mu tsallaka India mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnan yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangita ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengal Patu kusa da Chennai majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba kotun ta baiwa Sangita damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Sangita ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan. Alhali yana da aure abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021. A cikin takardar karar Sangita ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da yayi mata. Vijay da Sangita sun yi aure ne a shekarar 1998 kuma a wani lokaci na daban Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta ba wai dan yana son ta ba
5: don ga shida RFI tama da lajigon rahoton mu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka da kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda arewa maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyinsu bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya kara da kashi 213 cikin 100 kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda wakilin mu Bilyamini Yusuf na dauke da rahoto akai
6: rundunar da ke yaki da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai ta ce tana samun nasara inda mayaka da yawa ke tururuwa suna ajje makaman su tare da mika wuya bisa abin da ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'adda Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawo rundunar yayi karin bayani kan wannan ikirari nasu
7: saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 din ka misalta da makon da ta gabata sannan kuma a yanzu haka saboda wuta da suke ji da yawan su suna nan suna kokarin mika wuya a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi saranda ba ma a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya
6: to sai dai wannan igirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin inda wasu suka yarda da nasarorin wasu kuma suna tababa saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rora na karfin Boko Haram da sauran gungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya nemi a yi taka tsantsan da waɗanda suke mika wuya
8: to abun fadi anan shine sojoji dai daga sama har ƙasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa ba haka nan kawai dan mutun ya je aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka so dole ne a yi abun da briefing nasu a interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su idan an ga sun dade a wannan abu waɗansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma waɗansu dai sun sake zuwa ne su badda kama
6: sai dai wasu masana da mashinanta kamar Malam Tijani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kade ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga
9: akwai bukatun su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari.
6: Shi ma Malam Abubakar ya ce akwai buƙatar a tantance waɗanda suka miƙa wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shigar da waɗanda suka tuban cikin al'umma.
10: Da a ce sulhu ne aka yi suka miƙa kansu gaba ɗaya da mun fiyar da. Amma daga cikin su wasu suna jeji wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun miƙa kansu wannan to ba za mu ce komai ba ne wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne amma abin da muke so shine jami'an tsaro da wannan abin ya rata a wuyansu din su tsaya su yi aikin su bil haƙƙi da gaskiya su tantance sun san cewa wanda ya yi saranda don Allah a gano shi wanda kuma ya yi saranda saboda wani biyan bukatarsa ko wani munafurcinsa don ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan.
6: Yayin da sojoji ke ganin ƙaruwar miƙa wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukansu masana na ganin babban abin jira shine ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISWAP a tagace. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
1: RFI.
5: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane walau ƴaƴa mata ko kuma maza shine iya zamantakewa domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kumu danganin sun fitar wa al'umma kitse a wuta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. A jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji, da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni, mutane da dama suka fara murar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Mu cikin shirin rayuwata domin jin yadda batun yake inda za ku ci tattaunawarmu da Malika Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD sai kuma Dr. Sani Janjuna masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger. Amma kafin nan ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
11: Rayuwata.
13: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Aliyana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
14: Gaskiya a yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda a da bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan gaba ne ba. Amma da na yi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na ina ba da ninawar ra'ayi.
13: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger. Ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
15: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma suna da lokacin da za su koyawa mataki-mataki ne. Ya yi wa'anga na sa kai kinan da ƙari da ƙari da hankali da hankali har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi su hito daren da ƙam kuma kansu ya waye idanuwansu sun buɗe.
13: Shirin rayuwata ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru wadda ta bayyana mana abin da ta ƙaru da shi.
16: Shine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar. Cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama 'yar siyasa saboda mutum zai iya yi magana a cikin jama'a yadda zai isar da sakon shi zuwa gare su da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma.
13: Matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullun.
1: RFI.
12: To madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad, daya daga cikin daliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONG FAD.
11: Abinda zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara ƴan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji dadi da yanda mace za ta kasance mai kwada aji a cikin jama'a.
12: To a wannan taro ONG FAD ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa. Shin menene ma makarantar siyasar?
11: Makarantar siyasa wani shiri ne da ONG FAD ta karkara a shekara 2020. To na farkon nan kuma kaman an yi shi dan ayi goji a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane. To wannan shirin kuma ya hada ƴan mata 25. Duk matan nan kuma suna karatu daban-daban, wasu sun yi bisa kan lissahi, wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiya. Shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu. To yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekaran 2025 da kuma 2026 ya gama shi ma ƴan mata 25. To wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya, mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban ƙasa. An koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin ƙasa, sirrin harkokin zabe, ci gaban rayuwarka, diplomasiya da yanda hukumomi na ƙasa suke tafiya, da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba.
12: Yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban, ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako?
11: To gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai, tunda yanzu abin da ake so a cikin tahiya gaba shine farawa. Daga an samu an fara, tunda farawa shine ke da wuya, amma daga an fara duk abin da ya saura zai tafi sunu-sunu.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar dan Adam dake Jamhuriyar Niger.
20: Na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyen baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma daya mata dan saboda matsayin da suke da cikin al'umma, saboda idan mace tana gani da kyau komi zai bi hanya, yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata. Kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake, dan saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu sai wani ya haska maka hitila ka gane, dan saboda mi abun yayi kirmici da yawa duhu ake tahe da shi ciki, idan ba haska ma ba ka gane wani abu sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba. Horo ya zama dole, wajibi ne, kuma waɗannan ONG FAD ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma. Idan mace ta horo, al'umma ta horo.
12: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma, musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
20: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri waɗanda ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umman mu take cikin shi, wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanda abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wadda zamu sawa cewa da an yi amfani da iliminmu, an yi amfani da al'adunmu, a san inda an kasa gaba. kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kankansu waɗanda an kaba wannan horo ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummominmu, kowa ya koyi da su don a san inda an kasa gaba, kuma a ci gaba da canza miyau don mutane su waye, kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta wanda za su bambanta ta da saura.
12: Tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke Jamhuriyar Nijar.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0.
12: Dama ta koma gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai, sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
5: Ta madalla, an gaishe da Zainab.
1: RFI.
5: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
21: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radion France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Don haka yau ma mun ba ku irin wannan dama kamar yadda aka saba. Ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu. To yau ma ba ta sauye zane ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da saƙon wannan malami mai suna Bulama Challami Galaba mai media daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma fatanmu dai shi ne Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Inda shi kuwa Muhammad Nasiru ke cewa a gaskiya ya kamata Nigerian Football Federation ta sake duba lamarin wasan ƙwallo domin ba wani ci gaba. Sai Shu'abu Mamman a RFI Hausa, me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali a kan siyasa suka manta da matsalar tsaro? Abdulrahman Abubakar, dan Allah dan Annabi mai girma Gwamna Abba Kabir Yusufu, hanyar anguwar Dabai a taimake mu a gyara ta, hanyar ba kyau ko kaɗan. Musa Sirajo Abu, fatanmu shi ne Allah ya ba wa Professor Isa Alifantami nasara a zaben shekarar 2027. Abdullahi Ma'azu, buri na shugabanni su san hakkin talakawa a kansu, su kuma ji tsoron Allah. BN Musa Alkanawi, RFI Hausa, ina yi muku barka da Juma'a. To mu dai anguwanmu ta ɗan dogaro da ke birnin Kano, matsalarmu hanya da wutar lantarki. Muna roƙon mahukunta su dubi Allah su kawo mana ɗauki. Saƙo daga Bukari Nuhu Alƙadire Ɗangoro. Ada Musani, ni jan hankalin da zan yi a kan matasanmu ne, don Allah a koma Islamiya, sai ka ga matashi bai san abubuwa game da addininsa ba. Muna jan wasu abokan namu a jiki, Ubangiji ya ƙara sutura duniya da lahira. Yakubu Bashir Mansur, tunda Abba ya hau mulkin Kano, na zaɓe shi saboda ya kawo mana ƙarshen matsalar ruwan famfo a ƙofar Nasarawa, amma har yanzu shiru abin yana cimin tuwo a ƙwarya. Masararo kada shaba. Ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI. Cikin shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika zaka iya bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6661. Idan muka sake koma bangaren jerin sakonnin da muke tsakurowa a shafin mu na Facebook wa ga sakon lawali SMD mu matsalar mu a Kamaru shugaban kasa ya dawo gida a Kamaru yanzu haka ba a san tabbas akan inda yake ba muna fata ya dawo mu kanshi Muktar Alasan Allah Ubangiji ya kawo mana ranar da iya malamai ne za su yi shugabanci a tarayyar Najeriya Kabiru Yusuf amma dai Tinubu shura shekaru 6 ya gama ko domin adalin shugaba ne Abubakar Fage amma ni Allah ya shirya mana shugabannin mu da mu baki daya Muhammad Nahuce burin mu shine a samu zaman lafiya arewa da ma kasar Najeriya baki daya Basiru Hassan Danzuru Babban abin da ke damuna a karamar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe yaran mu ba su zuwa makaranta da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin shi ko mu da Sir Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger ga sakonka nan inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya rana zafi inuwa kuna wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske Abdullahi Mazu buri na shugabannin mu su san hakkin talakawa a kansu su kuma ji tsoron mahallicin su bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle wato baban princess kace babban fatan ka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027 kana fata ƴan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari daga ƙarshe kace kana gaida daukacin iyalanka tare da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki daya. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yau. Tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. A madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan sauti akan na'ura. Ni Kabiru Muhammad Danboci da na shirya kuma na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya.
0: Da wannan muka kawo karshen labaran na wannan yammaci inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar Shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a daukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Mun kawo labarin Amurka da ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su Mustafa ADBC ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Karfe 9 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
3: Shamsiyya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tudaukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. Tuma da layin zu kuma ga cikakken labaran. Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun wanda tuni yayi sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe, inda rantinar yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu karin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe. Shugabannin musulmi da kristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja tarayyar Najeriya, inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta Dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta ga daidaikun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya, wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoban 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar, tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyon baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia, tambayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026 wato da 25 da yake amincewa da shinkaye, kuma tambayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar. Hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga 'yan kasar. An sako ba Amurkan nan mai suna Kevin Rideout da aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9, kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya. Rideout wanda ya yi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19 an sace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara, kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun 'yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karɓo shi ba. Yanzu haka za a gurfanar da matattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso, ciki har da Francois Kampore kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore, kan zargin kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998. An kashe Norbert Zongo, mamallakin jaridar Le Independent, tare da abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore wanda aka azabtar har ya mutu. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kudi wajen daukar nauyin yan adawa da zammar kawo karshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya riga baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adina biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji da ke tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast. Wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilan yankin, lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa. Gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kauntar da tarzoma, tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya sun tsirkar ya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu kasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa, tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar, inda kasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar kasashen ƙetare, waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobarar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis da ke gabar tekun Kuroshiya, inda ta laƙume sama da hekta 1000 guda na daji, tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otal-otal. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar wadda ta yi sanadin raunata mutum 36, ciki har da mutum 7 da ke cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Split. Jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar, bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tseratar da mazauna yankin da kuma baki. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashi mutane kimanin 2000 a wani kauye dake yammacin can kasar Jamus, yayin da a kasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobara da ta aukawa yankin kudu maso yammacin kasar. Dala labarin kenan, halin yanzu zamu je ga shirin nishadi.
3: Zamu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Gabo Turarara wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba. Yayin tattaunawa da shi, jarumin Tahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an sake zabar Tinubu duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba, yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba. Ko da yake Tahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa, amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka dabaibaye yankin, don haka ya ce in an bita barawo a fita mai bisawu. Da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba. Tahir Fage ya masanta wannan batu, yana mai cewa shi ma kungiyar tasa na dauke da sanannun mutane. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi. Yanzu kuma bari mu tsallaka India. Mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnan yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangita ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengalpattu kusa da Chennai. Majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta, kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba. Kotun ta baiwa Sangita damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Sangita ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu, inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan. Alhali yana da aure, abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021. A cikin takardar karar, Sangita ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha, amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da ya yi mata. Vijay da Sangita sun yi aure ne a shekarar 1998, kuma a wani lokaci na daban Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta, ba wai dan yana son ta ba.
0: Don gashi da RFI tama da lajigon rahoton mu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka da kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda a maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyinsu bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya kare da kashi 213 cikin 100, kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda. Wakilin mu Bilyamini Yusuf na dauke da rahoto akai.
6: Rundunar da ke yaki da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai ta ce tana samun nasara, inda mayaga da yawa ke tururuwa suna ajiye makamansu tare da mika wuya. Bisa abinda ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'adda, Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawun rundunar, ya yi karin bayani kan wannan ikirari nasu.
7: Saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 in ka misalta da makon da ta gabata. Sannan kuma a yanzu haka saboda wuta da suke ji da yawansu suna nan suna kokarin mika wuya, a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi saurin dawa ba a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya.
6: To sai dai wannan ikirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin, inda wasu suka yarda da nasarorin, wasu kuma suna tababa saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan. Wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rora na ƙarfin Boko Haram da sauran ƙungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki. Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya ya nemi a yi takatsantsan da waɗanda suke mika wuya.
4: To abun fadiya nan shine sojoji dai daga sama har ƙasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa. Ba haka nan kawai dan mutun ya je ya aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka. So dole ne a yi abun na debriefing nasu a interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su. Idan an ga sun dade a wannan abu waɗansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma waɗansu dai sun sake zuwa ne su badda kama.
6: Sai dai wasu masana da mashinanta kamar Malam Tijjani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kaɗai ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba, musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga.
9: Akwai buƙatar su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba. Mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari, sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari.
6: Shi ma Malam Abubakar ya ce akwai buƙatar a tantance waɗanda suka mika wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shigar da waɗanda suka tuban cikin al'umma.
10: Da a ce sulhu ne aka yi suka mika kansu gaba ɗaya da mun fiyar da, amma daga cikinsu wasu suna jeji wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun mika kansu. Wannan to ba za mu ce komai ba ne, wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne, amma abin da muke so shi ne jami'an tsaro da wannan abin ya rata a wuyansu ɗin su tsaya su yi aikinsu bil haƙƙi da gaskiya su tantance su san cewa wanda ya yi saranda don Allah a gano shi, wanda kuma ya yi saranda saboda wani biyan buƙatarsa ko wani munafurcinsa don ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan.
6: Yayin da sojoji ke ganin ƙaruwar miƙa wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukansu, masana na ganin babban abin jira shine ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISOP a tagace. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
1: RFI.
0: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
8: Rayuwata.
12: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane, walau ƴaƴa mata ko kuma maza, shine iya zamantakewa. Domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kumu danganin sun fitar wa al'umma kitse a huta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. A jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni mutane da dama suka fara murar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Mu cikin shirin rayuwata domin jin yadda batun yake, inda za ku ji tattaunawarmu da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta ƙungiyar ONGFAD, sai kuma Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
8: Rayuwata.
13: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Aliyana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
14: Gaskiya a yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda ada bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan ga bane ba. Amma da nayi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai, tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na ina bada ninawa ra'ayi.
13: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger, ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
15: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma, suna da lokacin da za su koyawa mataki mataki ne yayi wa'anga na sa kai kinan da kari da hankali har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi su hito daren da kam kuma kansu ya waye idanuwansu sun bude
13: shirin rayuwata ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru wadda ta bayyana mana abin da ta karu da shi
8: kine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama ɗan siyasa saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da saƙon shi zuwa gare su da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma.
13: Matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun ƙwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullum.
1: RFI.
12: To madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta ƙungiyar ONGFAD.
16: Abin da zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara 'yan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta.

0: Sunan shiga Gimbiya Aishatu Min Daudu. To yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekarar 2025 da kuma 2026 ya gama shi ma 'yan mata 25. To wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya, mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban ƙasa. An koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin ƙasa, sirrin harkokin zaɓe, ci gaban rayuwarka, diplomasiya da yanda hukumomi na ƙasa suke tafiya, da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba.
1: Yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban, ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako?
0: To gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai, tunda yanzu abun da ake so a cikin tafiya gaba shine farawa. Daga an samu an fara, tunda farawa shine ke da wuya, amma daga an fara duk abun da ya saura zai tafi sannu-sannu.
2: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger.
6: Na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyon baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma ɗaya mata, don saboda matsayin da suke da cikin al'umma. Saboda idan mace tana gani da kyau, komi zai bi hanya, yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata. Kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake. Don saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu, sai wani ya haska maka hitila ka gane. Don saboda mi abun yayi kirmici da yawa, duhu ake tahe da shi ciki. Idan ba a haska ma ba ka gano wani abu, sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba. Horo ya zama dole, wajibi ne. Kuma waɗannan ONG fadi ta gano, ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma. Idan mace ta horo, al'umma ta horo.
5: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma, musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
6: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri, waɗanga ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umma mu take cikin shi, wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanga abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqida mu ta kirki, wanda zamu saba cewa da an yi amfani da ilimin mu, an yi amfani da al'adun mu, a san inda an kasa gaba. Kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi, yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kankansu waɗanda an kaba wannan horo, ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummomin mu. Kowa ya koyi da su dan a san inda an kasa gaba, kuma a ci gaba da canza miyau dan mutane su waye. Kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta, wanda za su bambanta ta da saura.
5: Tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger.
7: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
5: Dama ta koma gare ku, masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai. Sai mun ji daga gare ku. Allah, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman

0: Abdullahi Isa da ya taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalam mu huta lafiya.
1: Tamadalla an gaishe da Zainab.
2: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
3: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Don haka yau ma mun ba ku irin wannan dama kamar yadda aka saba. Ga kuma kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu. To yau ma ba ta sauya zane ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare. Inda za mu fara da saƙon wannan malami mai suna Bulama Challami Galaba mai media daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma fatan mu dai shine Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Yayin da shi kuwa Muhammad Nasiru ke cewa a gaskiya ya kamata Nigerian Football Federation ta sake duba lamarin wasan ƙwallo domin ba wani ci gaba. Sai Sha'abu Mamma a RFI Hausa, me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali a kan siyasa suka manta da matsalar tsaro? Abdulrahman Abubakar, dan Allah dan annabi mai girma gwamna Abba Kabir Yusufu, hanyar anguwar Dabai a taimake mu a gyara ta hanyar ba kyau ko kaɗan. Musa Sirajo Abu, fatanmu shine Allah ya ba wa Professor Isa Ali Fantami nasara a zaben shekarar 2027. Abdullahi Ma'azu, buri na shugabanni su san haƙƙin talakawa a kansu su kuma ji tsoron Allah. BN Musa Alkanawi, RFI Hausa, ina yi muku barka da Juma'a. To mu dai angonmu ta dan dogaro da ke birnin Kano, matsalar mu hanya da wutar lantarki. Muna roƙon mahukunta su dubi Allah su kawo mana ɗauki. Saƙo daga Bukari Nuhu Alƙadire Dangoro. Adamu Sani, ni jan hankalin da zan yi akan matasanmu ne dan Allah a koma Islamiya, sai kaga matashi bai san abubuwa game da addininsa ba. Muna jan wasu abokan namu a jiki, Ubangiji ya ƙara sutura duniya da lahira. Yakubu Bashir Mansur, tunda Abba ya hau mulkin Kano, na zaɓe shi saboda ya kawo mana ƙarshen matsalar ruwan famfo a ƙofar Nasarawa. Amma har yanzu shiru abin yana ci min tuwo a ƙwarya. Masararo kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika za ka iya bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6661. Idan muka sake koma bangaren jerin sakonnin da muke tsakurowa a shafinmu na Facebook kuwa, ga sakon lawali SMD, mu matsalar mu a Kamaru shugaban kasa ya dawo gida, a Kamaru yanzu haka ba a san tabbas akan inda yake ba, muna fata ya dawo mu ganshi. Muktar Alasan, Allah Ubangiji ya kawo mana ranar da iya malamai ne za su yi shugabanci a tarayyar Najeriya. Kabir Yusuf, amma dai tunun bishira shekaru 6 ya gama ko, domin adalin shugaba ne. Abubakar Fage Ammani, Allah ya shirya mana shugabanninmu da mu baki daya. Muhammad Nahuce, burinmu shine a samu zaman lafiya arewa da ma kasar Najeriya baki daya. Basiru Hassan Danzuru. Babban abin da ke damuna a karamar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe. Yaranmu ba su zuwa makaranta. Da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin. Shi ko mudassir Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger ga sakonka nan inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya rana zafi inuwa kuna wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske Abdullahi Muazu buri na shugabannin mu su san haƙƙin talakawa a kansu su kuma ji tsoron mahallicin su bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle wato baban princess kace babban fatan ka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027 kana fata ƴan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari daga ƙarshe kace kana gaida daukacin iyalanka tare da fatan Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki daya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan sauti akan na'ura ni Kabiru Muhammad Danboci da na shirya kuma na gabatar nake fata za mu kasance cikin koshin lafiya
1: da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshin ta Najeriya gabanin zaben gwamna hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a daukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa mun kawo labarin Amurka da ta masanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz kuma da waɗanda aka ji muryoyinsu Mustafa Adebisi ya sarrafa na'ura domin sadane da mai sauraro Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
4: Shamsiyya Haruna
1: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tudaukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz Tamada Lai yanzu kuma ga cikakken labaran Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshun wanda tuni yayin sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe inda rantinar ƴan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu ƙarin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe Shugabannin Musulmi da Kiristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja tarayyar Najeriya inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar watanni bayan kalamin shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta Dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta ga daidaikun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya, wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoban 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar, tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare, wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia, tambayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026, wato da 25 da yake amincewa da Shinkaye, kuma tambayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar. Hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga 'yan kasar. An sako ba American nan mai suna Kevin Ridout da aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9, kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya. Ridout, wanda ya yi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19, an zace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara, kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun 'yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karɓo shi ba. Yanzu haka za a gurfanar da mutattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso, ciki har da Francois Kampore, kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore, kan zargin kisan gillar da aka yi wa fitaccen ɗan jarida Norbert Zongo a 1998. An kashe Norbert Zongo, mamallakin jaridar Le Independent, tare da abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore, wanda aka azabtar har ya mutu. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen ɗaukar nauyin 'yan adawa da zammar kawo ƙarshen mulkinsa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya riƙa baiwa Kenyatta a zamanin mulkinsa da ya wa'adi na biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji da ke tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast. Wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilan yankin, lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa. Gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kwantar da tarzoma, tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama, wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya, tsantsar ƙarya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu kasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa, tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar, inda kasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar kasashen ƙetare, waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobarar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis da ke gabar tekun Kuroshiya, inda ta laƙume sama da hekta 1000 guda na daji, tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otal-otal. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar, wadda ta yi sanadin raunata mutum 36, ciki har da mutum 7 da ke cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Siplet. Jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar, bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tseratar da mazauna yankin da kuma baƙi. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashe mutane kimanin 2000 a wani ƙauye da ke yammacin can ƙasar Jamus, yayin da a ƙasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobarar da ta aukawa yankin kudu maso yammacin ƙasar. Madalla labarin kenan, halin yanzu za mu je ga shirin nishadi.
5: To za mu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Kabutu Rarara, wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood, da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya, wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage, wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba. Yayin tattaunawa ta da shi jarumin Tahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an saki zabar Tinubu duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba ko da yake Tahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka dabaibaye yankin dan haka ya ce in an bi ta barawo a bi ta mabi sawu da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba Tahir Fage ya masanta wannan batu yana mai cewa shi ma kungiyar ta sa na dauke da sanannun mutane sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi yanzu kuma bari mu tsallaka India mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnatin yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangeeta ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengal Patu kusa da Chennai majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba kotun ta baiwa Sangeeta damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso Sangeeta ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan alhali yana da aure abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021 a cikin takardar karar Sangeeta ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da yayi mata Vijay da Sangeeta sun yi aure ne a shekarar 1998 kuma a wani lokaci na daban Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta ba wai dan yana son ta ba
1: don gashi da
6: RFI
1: kama da lajigon rahoton mu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka da kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyin su bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya karu da kashi 213 cikin 100 kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda wakilin mu Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto akai
7: rundunar da ke yaki da ta'addanci a shehar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai tace tana samun nasara inda mayaka da yawa ke tururuwa suna ajje makaman su tare da mika wuya bisa abin da ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'adda Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawun rundunar yayi karin bayani kan wannan ikirari nasu
8: saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 in ka misalta da makon da ta gabata sannan kuma a yanzu haka saboda wuta da suke ji da yawan su suna nan suna kokarin mika wuya a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi sarin da ba a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya
7: to sai dai wannan igirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin inda wasu suka yarda da nasarorin wasu kuma suna tababa saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rorana karfin boko haram da sauran gungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya ne mai ayi taka tsantsan da waɗanda suke mika wuya
9: to abun fadi anan shine sojoji dai daga sama har ƙasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa ba haka nan kawai dan mutun ya je aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka so dole ne ai abuna debriefing nasu ai interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su idan an ga sun dade a wannan abu waɗansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma waɗansu dai sun sake zuwa ne su badda kama
7: sai dai wasu masana da mashinanta kamar Mallam Tijjani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kade ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga
10: akwai bukatun su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari.
7: Shi ma Malam Abubakar ya ce akwai buƙatar a tantance waɗanda suka miƙa wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shigar da waɗanda suka tuban cikin al'umma.
6: Da a ce sulhu ne aka yi suka miƙa kansu gaba ɗaya da mun fiyar da, amma daga cikinsu wasu suna jeji wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun miƙa kansu. Wannan to ba za mu ce komai ba ne, wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne, amma abin da muke so shine jami'an tsaro da wannan abin ya rata a wuyansu din su tsaya su yi aikinsu bil haƙƙi da gaskiya su tantance su san cewa wanda ya yi saranda don Allah a gano shi, wanda kuma ya yi saranda saboda wani biyan buƙatarsa ko wani munafurcinsa don ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan.
7: Yayin da sojoji ke ganin ƙaruwar miƙa wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukansu, masana na ganin babban abin jira shine ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISWAP a tagace. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
2: RFI.
1: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane, walau ƴaƴa mata ko kuma maza, shine iya zamantakewa. Domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kumu danganin sun fitar wa al'umma kitse a wuta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. A jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni mutane da dama suka fara murar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Mu cikin shirin rayuwata domin jin yadda batun yake, inda za ku ci tattaunawar mu da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD, sai kuma Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
11: Rayuwata.
13: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Ali yana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
14: Gaskiya yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tun da ada. Bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan ga bane ba. Amma da na yi makarantar wannan na samu canjin ƙwaƙwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai, tunda a unguwarmu yanzu sai na zamana kamar in za a yi shawara ana kira na, ina ba da ninawar ra'ayi.
13: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger, ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
15: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma, suna da lokacin da za su koyawa, mataki-mataki ne. Yayi wa'anga na sa kai kinan da ƙari da ƙari, da hankali da hankali, ka su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi, su hito daren da ƙam, kuma kansu ya waye, idanuwansu sun buɗe.
13: Shirin rayuwata ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru, wadda ta bayyana mana abin da ta ƙaru da shi.
16: Shine da farko yarda da kaina, yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar. Cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama 'yar siyasa, saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da sakon shi zuwa gare su, da mace za ta faɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma.
13: Matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullun.
2: RFI.
12: To madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad, daya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONG FAD.
11: Abinda zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara ƴan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji daɗi da yanda mace za ta kasance mai hada aji a cikin jama'a.
12: To a wannan taro ONG FAD ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa. Shin menene ma makarantar siyasar?
11: Makarantar siyasa wani shiri ne da ONG FAD ta karkara a shekarar 2020. To na horkon nan kuma kamar an yi shi dan a yi goji a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane. To wannan shirin kuma ya hada ƴan mata 25. Duk matan nan kuma suna karatu daban-daban. Wasu sun yi bisa kan lissahi, wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiyya. Shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu. To yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekarar 2025 da kuma 2026 ya gama shi ma ƴan mata 25. To wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya, mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban ƙasa. An koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin ƙasa, sirrin harkokin zabe, ci gaban rayuwarka, diplomasiya da yanda hukumomi na ƙasa suke tafiya, da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba.
12: Yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban, ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako?
11: To gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai, tunda yanzu abin da ake so a cikin tahiya gaba shine farawa. Daga an samu an fara, tunda farawa shine ke da wuya, amma daga an fara duk abin da yayi saura zai tahi sunu-sunu.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger.
20: Na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyon baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma ɗaya mata, dan saboda matsayin da suke da cikin al'umma. Saboda idan mace tana gani da kyau, komi zai bi hanya, yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata. Kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake. Dan saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu, sai wani ya haska maka hitila ka gane. Dan saboda mi abun yayi kirmici da yawa, duhu ake tahe da shi ciki. Idan ba a haska ma ba ka gano wani abu, sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba. Horo ya zama dole, wajibi ne. Kuma waɗannan ONG FAD ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma. Idan mace ta horo, al'umma ta horo.
12: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma, musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
20: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri, waɗanga ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umma mu take cikin shi, wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanga abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wadda zamu saba, cewa da an yi amfani da iliminmu, an yi amfani da al'adunmu, a san inda an kasa gaba. kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kan kansu waɗanda an kaba wannan horo ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummominmu, kowa ya koyi da su dan a san inda an kasa gaba, kuma a ci gaba da canza miyau dan mutane su waye, kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta wanda za su bambanta ta da saura.
12: Tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar dan Adam dake Jamhuriyar Niger.
0: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-9-0.
12: Dama ta koma gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntube mu a kai, sai mun ji daga gare ku. Allah duka duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bissalamu, huta lafiya.
1: Ta madalla an gaishe da Zainab.
21: RFI
1: yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
3: Masararo, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Don haka yau ma mun ba ku irin wannan dama kamar yadda aka saba. Ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu. To yau ma bata sauye zane ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da saƙon wannan malami mai suna Bulama Challami Galaba mai media daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma fatan mu dai shine Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Inda shi kuwa Muhammad Nasiru ke cewa a gaskiya ya kamata Nigerian Football Federation ta sake duba lamarin wasan ƙwallo domin ba wani ci gaba. Sai Sha'abu Mamma a RFI Hausa, me yasa shugabannin Nigeria suka fi mai da hankali akan siyasa suka manta da matsalar tsaro? Abdulrahman Abubakar, dan Allah dan Annabi mai girma gwamna Abba Kabir Yusufu, hanyar anguwar Dabai a taimake mu a gyara ta, hanyar ba kyau ko kaɗan. Musa Sirajo Abu, fatanmu shine Allah ya ba wa Farfesu Isa Alifantami nasara a zaben shekarar 2027. Abdullahi Ma'azu, buri na shugabanni su san hakkin talakawa a kansu, su kuma ji tsoron Allah. BN Musa Alkanawi, RFI Hausa, ina yi muku barka da Juma'a. To mu dai anguwanmu ta Ɗan Dogaro da ke birnin Kano, matsalar mu hanya da wutar lantarki. Muna roƙon mahukunta su dubi Allah su kawo mana ɗauki. Saƙo daga Bukari Nuhu Alƙadire Ɗangoro. Adamu Sani, ni jan hankalin da zan yi akan matasanmu ne, dan Allah a koma Islamiya, sai ka ga matashi bai san abubuwa game da addininsa ba. Muna jan wasu abokan namu a jiki, Ubangiji ya ƙara sutura duniya da lahira. Yakubu Bashir Mansur, tunda Abba ya hau mulkin Kano, na zaɓe shi saboda ya kawo mana ƙarshen matsalar ruwan famfo a ƙofar Nasarawa, amma har yanzu shiru abin yana cimin tuwo a ƙwarya. Masararo kada shaba ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin nan na ra'ayoyin kuman saurare. Kazalika zaka iya bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347633661. Idan muka sake koma bangaren jerin sakonnin da muke tsakurowa a shafin mu na Facebook kuwa ga sakon lawali SMD mu matsalar mu a Kamaru shugaban kasa ya dawo gida a Kamaru yanzu haka ba a san tabbas akan inda yake ba muna fata ya dawo mu kanshi Muktar Alasan Allah Ubangiji ya kawo mana ranar da iya malamai ne za su yi shugabanci a tarayyar Najeriya Kabiru Yusuf amma dai tunun bishira shekaru 6 ya gama ko domin adalin shugaba ne Abubakar Fage amma ni Allah ya shirya mana shugabannin mu da mu baki daya Muhammad Nahuce burin mu shine a samu zaman lafiya arewa da ma kasar Najeriya baki daya Basiru Hassan Danzuru Babban abin da ke damuna a karamar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe yaran mu ba su zuwa makaranta da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin shi ko mu da Sirri Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger ga sakon kana inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya rana zafi inuwa kuna wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske Abdullahi Mazu buri na shugabannin mu su san haƙƙin talakawa a kansu su kuma ji tsoron mahallicin su bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle wato baban princess kace babban fatanka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027 kana fata ƴan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari daga ƙarshe kace kana gaida daukacin iyalanka tare da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki daya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. A madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan sauti akan na'ura. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata Za mu kasance cikin koshin lafiya.
4: Tamadalla da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a daukar nauyin yan adawa da rikita gwamnatin sa. Mun kawo labarin Amurka da ta masanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su Mustafa ADBC ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
5: Shamsiya Haruna.
4: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tudaukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. Tamadala yanzu kuma ga cikakken labaran. Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnatin jihar Oshun wanda tuni yayin sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe, inda rantunar yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu karin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe. Shugabannin musulmi da kristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja tarayyar Najeriya, inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar, watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta Dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta ga daidaikun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya, wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoban 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar, tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia, tun bayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026 wato da 25 da yake amincewa da Shinkaye, kuma tun bayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar. Hukumomi ke kara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga 'yan kasar. An sako ba Amurken nan mai suna Kevin Rideout da aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9, kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya. Rideout, wanda ya yi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19, an zace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara, kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun 'yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karbo shi ba. Yanzu haka za a gurfanar da matattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso, ciki har da Francois Kampore, kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore, kan zargin kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998. An kashe Norbert Zongo, mamallakin jaridar L'Independent, tare da abokin wato abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore, wanda aka azabtar har ya mutu. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen ɗaukar nauyin 'yan adawa da zimmar kawo ƙarshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya riga baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adi na biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji da ke tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast. Wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilan yankin, lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa. Gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kwantar da tarzoma, tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya tsantsar ƙarya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu ƙasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa, tare da zartas da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar, inda ƙasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar ƙasashen ƙetare, waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis da ke gabar tekun Kuroshiya, inda ta laƙume sama da hekta 1000 guda na daji, tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otal-otal. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar wadda ta yi sanadin raunata mutum 36, ciki har da mutum 7 da ke cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Split. jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tseratar da mazauna yankin da kuma baki. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashe mutane kimanin 2000 a wani ƙauye dake yammacin can kasar Jamus yayin da a kasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobarar da ta aukawa yankin kudu maso yammacin kasar. Madalla labarin kenan a halin yanzu zamu je ga shirin nishadi.
5: Zamu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Kabutu Rarara wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba. Yayin tattaunawa da shi jarumin Tahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an sake zabar Tinubu duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba. Ko da yake Tahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka dabaibaye yankin don haka ya ce in an bi ta barawo a bi ta mabisawu da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba. Tahir Fage ya masanta wannan batu yana mai cewa shi ma kungiyar tasa na dauke da sanannun mutane sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi. Yanzu kuma bari mu tsallaka India. Mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnan yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangita ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengalpattu kusa da Chennai. Majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba. Kotun ta baiwa Sangita damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Sangita ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan alhali yana da aure abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021. A cikin takardar karar Sangita ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da yayi mata. Vijay da Sangita sun yi aure ne a shekarar 1998 kuma a wani lokaci na daban Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta ba wai dan yana son ta ba.
4: Don gashi da
21: RFI
4: tama da lajigon rahotanmu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka da kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyin su bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya ƙara da kashi 213 cikin 100 kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda. Wakilin mu Bilyamini Yusuf na dauke da rahoto akai.
7: Rundunar da ke yaki da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai ta ce tana samun nasara inda mayaka da yawa ke tururuwa suna ajiye makamansu tare da mika wuya bisa abin da ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'addan. Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawo rundunar yayi karin bayani kan wannan ikirari nasu.
8: Saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 in ka misalta da makon da ta gabata. Sannan kuma a yanzu haka saboda wuta da suke ji da yawansu suna nan suna kokarin mika wuya a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi saranda ba ma a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya.
7: To sai dai wannan ikirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin inda wasu suka yarda da nasarorin wasu kuma suna tababa saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan. Wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rora na karfin Boko Haram da sauran gungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki. Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya ya nemi a yi takatsantsan da waɗanda suke mika wuya.
8: To
20: To abun fadi anan shine sojoji dai daga sama har kasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa ba haka nan kawai dan mutun ya je aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka so dole ne a yi abun da debriefing nasu a interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su idan an ga sun dade a wannan abu wadansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma wadansu dai sun sake zuwa ne su badda kama
7: sai dai wasu masana da mashiranta kamar Mallam Tijjani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kade ba zai kawo karshen ta'addanci ba musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga
9: akwai bukatun su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari
7: shi ma Malam Abubakar ya ce akwai bukatar a tantance waɗanda suka mika wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shiga da waɗanda suka tuban cikin al'umma
6: da a ce sulhu ne aka yi suka mika kansu gaba daya da mun fiyar da amma daga cikin su wasu suna jeje wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun mika kansu wannan to ba za mu ce komai ba ne wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne amma abin da muke so shine jami'an tsaro da wannan abin ya rata a wuyansu din su tsaya su yi aikin su bil haqqi da gaskiya su tantance su san cewa wanda yayi saranda don Allah a gano shi wanda kuma yayi saranda saboda wani biyan bukatar sa ko wani munafurcin sa duk ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan
7: yayin da sojoji ke ganin karuwar mika wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukan su masana na ganin babban abin jira shine ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISOP a tagace Bilyamin Yusuf Maiduguri Arafai Hausa
21: RFI
4: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
10: Rayuwata.
22: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane walau ƴaƴa mata ko kuma maza shine iya zamantakewa domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kuma danganin sun fitar wa al'umma kitse a huta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana Jamhuriyar Niger wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri dake horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya siyasa rayuwar iyali fada aji da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu kuma tuni mutane da dama suka fara murar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya Biyomu cikin shirin rayuwa ta domin jin yadda batun yake inda za ku ji tattaunawar mu da Malika Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD sai kuma Dr. Sani Janjuna masanin zamantakewar dan Adam dake Jamhuriyar Niger amma kafin nan ga rahoton da Abdullahi Isa ya hada mana akai
10: rayuwa ta
13: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Ali yana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
14: Gaskiya yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda ada bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan ga bane ba amma da nayi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na ina bada ninawar ra'ayi
13: ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan ƴan gwagwarmaya da suka dade ana damawa da su a Niger ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata
15: ya kamata a gode musu yara ne ake koya ma suna da lokacin da za su koyawa mataki mataki ne yayi wa'anga na sa kai kinan da kari da kari da hankali har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi su hito daren da kam kuma kansu ya waye idanuwansu sun bude
13: shirin rayuwata ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru wadda ta bayyana mana abin da ta karu da shi
2: shine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama ƴan siyasa saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da sakon shi zuwa gare su da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma
13: matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullum
21: RFI
22: to madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONG FAD
10: abin da zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara ƴan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji daɗi da yanda mace za ta kasance mai kwada aji a cikin jama'a
22: to a wannan taro ONG FAT ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa shin menene ma makarantar siyasar
10: makarantar siyasa wani shiri ne da ONG FAT ta karkara a shekara 2020 to nan horkon nan kuma kamar an yi shi dan ayi goji a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane to wannan shirin kuma ya hada ƴan mata 25 duk matan nan kuma suna karatu daban-daban wasu sun yi bisa kan lissahi wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiyya shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu to yanzu shirin nan na biyu kuma da an kai a cikin shekaran 2000 kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu to yanzu shirin nan na biyu kuma da an kai a cikin shekaran 2022